Gwalamaidin Shin, agus Trilogy an taana me tara bí sa kiolchin e taan la fall ar an album Thra. An bána Coldplay a sasna vei sanyin ish le shubí sa even kiol Viva La Vida agus an liagan klasikach a taan ege mana ye sha. Shgrif builion grúpa an tóran a gwalamaid gan chedwyr sa mlean gavile sa hocht agus grú an tóran gradam tóran na bliana sa mlean gavile agus an ai. Sha an liagan even urlisha e ta aku go Viva La Vida.